Zing ni chuak eng moi le boruak thiang kara chibai bukin lalpa ima akalo kale ni thar du om le moi min pek wangin kunin ni na lom thu khron soye ronti a la ne la la hi zing kara ngai thak tan pe chot in rim takani tro o aling po ni se kan ngai thak ta kha ni din lalpa ti la joseph zaiming thanga sakani a Tichuan in gan lapathum na tur hi hring nun pia pial ral ti hla larin hlui tlumang hina sak ani a hela hi mamoi te a hianin sai buang sai lo te nupa zo tlang lung lei rat pui college veng lung lei larin tluang ite chung tlabung zo din le ro ki ma pau tu zo din tlabung kel biak nu ni te nupa zo nuai lung lei lal than pui nam te zol pui veng tlabung le sil ming moi te chung zo tlang lung le mi telung ai thak tan ron than saka hi ba ka hianin vi kong te west size o mi hianin evangelist kel chung nunga te nupa zo cha chwa le evangelist kel biak nunga te nupa tui koi ami telung ai thak tan ron than sak ve bok are ale tuna chuanin shingnun pia pial ral ti la halrin lui tlumang inasak helongai thang om

0: Grupa kan president nen hianin i a ti ron na tur atan in DRDF project director pu pek mo ya kha kan zuk dor ser chi ba chuanin ani in kan CEO kan zuk kala kan ani in kan CEO i pi chan dami hne na kha nin i current manga ati ron na tur kha min han buai pui saka ani pi chan dami chuanin current manga ati ron na tur kha i jayar kha min lo ti sak le ani
1: ani chuanin ati ro na in nei ta a chuanin a her dip na in nei ta bok ta ti na ni mo ani le in han siam chuak chau ta a mo e en ting in shot chwa da na ka in han chip sei sakle te
0: kan chal chwa da na chuanin ti hianin ni a zwar chung lu te hne na te kan pe ve ta ni mo ti hianin i district shang shang a te kan thon ve ta a kan chal chwa ati ra chuanin kan le le lu ka nga kan si i obi na khate a ti ro na min han ti saka chuan a khate a mai kan sia ma kha nin mi kha lan la me sha la wa ni ta chuan in i fak na min ti sakla kan ti ni kan ngen le ni chu mo ani in du dar sna te lps sa te fak na min han ti sak le a ta chuan in mi in ti khan an lo me sha chawa ke ma ni in stock point du te kha kan zu zunga ai zo la cha cha cha group a hian in i kan thil siam chaw shim shim kan project shang shang te po i azor na mun kan na ya tui kwal tin school pula khwan sag mar ta khwan ta khwan in kan zuk thun ve china an ni in te khan in min lo sha sap china kan chor trang ka ya cha cha group hi i enge kan kan zuk thun to pa te khan in an ni in min lo sha chwa sap to pa chuan in zar kot aizo zar kot ke mar traffic point bu da khan in stop point kan zuk nei bo ta kan zuk zonga te khan in game ani khan kan in high ka thobe je la a shan na tur khan a market zon na mo thil siam chwa re re chu market a yan in ati ra min an lo me sha lo chuan ke ma nin market a shan na tur khan i kan bai pu ya kan ti tak tak kha nga ya di chuan in ram hlun nor ta from ka ta khan in kan ham be bo ka kan thil siam te hi min lo i zor sak the ngem kan ta chu tiang kha tiang chuan in i ai dan tur te a tin ba ka a that na te a zwa tu te na na khan ti khan in kan han i shi da te chuan an ni po khan in khan in min lau zor sa ve le ze le ni
1: ani chu i ani le mo han zot luk ta che la mai ka powder ka eng tiang anga e tu nge ki tak kha i tuine na mixa in tu chi nge a powder ka mo i tin e dan ti ka
0: mai powder he bo hute no pang tan pun i na nau cho a te a cha a i tui luma chia pun a e thaya bo hute ne na cho pun chuan in cho a up pun khati han cho a te a upin khati han khanin a e the
1: e acha don ria me ya tro he han in me tur mo tu ine na mixa han in me tur e tak sa chak na tan thil thalu to kan ya han in zot le zel ta ila ani le he mi e production he mo e ezona dan at lagi ti em
0: ezona tan han in acha ka ti amo ke ni ang chu tikan inge thinglang ha to ka ezum kan ni a ai zo nang yang he kan nei na tur ta na tia group a po ma la chaw kan ni ta ni chu chuan in khat te thil siam chwa reng reng hi chu i a chiam a hau ta kro ro ja nin e e zo na ta ani ka ti
1: ani le mo enge han be don rum rum chang ang te in nei chi nem har sad na in to ang deu te kha sei tur ni nem
0: thil siam chu and then kan suk training da a kha nga kha nin kan training na nga kha nin a theory ang te kan kan suk zir ta ma se i khte a practical han ti le khan thil che du te mai te pe chu alo che du a a tan chan han ti swa chan tam tak te po kan ne ya kha da kha din ti cha ke chan kan ne te kha din a be don tha ga lon kan lo la a lon ma ti kan lo ni chan vui mai te po i alo chia chang a oma kha nga kha nin beidon rum rum chang kha atama
1: a hlep mo theilo e kan ti cha chon a hlep kan mu theilo me anga ti han ti chang mo ya ti bo kha
0: tin ba ka kan chu ka lon manga ti kan ni wang in a tera chwa lin kan

ton le kanuam ti la ron sa tu kha efdal din moi ani kan la pan hi na tur hi the ini se ti la ani a pisil ram rata na ron sa dona ti chuan he la hi kan ngai tha anga he la zo a hianin efdal din moi zai kan ngai thak chun za manga do ai sam ti la ron sa vele dona ni

Do ay sam ti la moy tak meron sa tuka efel din moy ani kan la dot letan mga ina par kan hanti nga ang tukina minan min ngay sa tute song song mga ina par karon tlan don sa wa ah munta kayo nga itlakatan karon tlan sak sa wa ni helahi bisil ramruatan aron sa don ani.

Kum truang run mun len zai re lang kan handi amang ina par di larun satu ka pisi lerem rata ani efil din moin kakiang lavang ti la sakan ngai thaveli anga te chuan in hela zo a hian pisi lerem rata zai eng tin tuarang mo ti la sakan ngai tha chunjom veli anga ti chuan in a he fa pani te hi kan lan hnung ber tur pani an ni dona dar sri le chan ve a hian in chan chin thar mi zo tong chair kan ngai tha dona ni ale to na chuan in ka kiang lo wang ti le eng tin tuarang mo ti la te helo ngai thang u.

0: Mizoram Rural Bank chuan inchukawma khua ngai tua tak zet ani. Sarkar lai pui social security schemes tlom le rin tlak mang te hian inven himna nei ve role. PMJJBY life insurance, PMSBY accidental insurance. Chu mai baka APY mang hian u pathuna thatina pension lutak tu recall thei bokang bank account inei chuan atok mai. Mizoram Rural Bank branch inei ber tlola. He him scheme te hi lo zom ve ta che. Venimna voina. Naktu ka taan chung ko himna.
1: Ifa te bula mei zia li zuk zuan dam doi cha lau lo om sang tam tak a shing a shan in ee tir ngalani. Sigret zia zuk hi an tu lo om em em mai bau rok cia cha lau tak tak te tu lo om em em kan tak sata na cha lau tu nan na asma nan na te beng nan na te le thi pui ngay ngay tur chuam nan na a keng te lani. Sigret zia zuk hi an nau pien cha lau le nau sen thi na ale tin ati tam chin. Sigret zia li zuk hi an nang ma le ifa te nun nanu tak ka ee ral me kani tu na mei zia zuk kasim ngalan ze.
2: Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, with the ham chan na ta na buat say.
3: Mi puite le gas LPG kan lakin ke ji somni pakwa tling ei turani gas inren sem ko nga mi puite an thei top chwahi kan mo phorna ania chumia tan chuan gas stove le gas pipe alik le lik lo chekte uchuak taka gas man lo te hi kan ti turani tin gas inren sem ko nga malak nan gas aya man thei induction stove te zo thuk engine oil mang te po mang tel chin turin kan ni
4: Hei hi Akashvani Aizolani, Tantin Thar, Ilongai Klang U.

na niya sumietan chuan gas stove le gas pipe alik le alik lo chekte uchuak taka gas man lo te hi kan ti turani tin gas in renchem konga malak nan gas ai man the induction stove te zo thuk engine oil mang te po mang tel chin turin kan ni ni.

Oleh kan ngai thak ta kha rimoi ram ti hla ni a kanan branch wai me zai pol ten anon rema amoi ni tira o thu ta kha cha em em maya puwan kha ma pho ani a thing chi sang sang kan zo ram om ngei mai her se te khiang te ngiau par rim te na min han thoi dam thin te an ron phua chwa ka tira o lung len zwal tukram chul hlui fan ni hian thuwa di zun zain ni zun zain nem ten lo oi ten tia chuwa ti ka zon sawa kha ni maya sawa den an rol nei chun ang anga mi han oi te a hlut sia kha ron lang chiang em em mai ni te ro kha ang chuwa po om to lo no khowe la thanga kan che ang ti hi lom em em me tun lai a hian chuwang chuan in heng ang kan che vela a khovel min man pui tu te mo nung cha dang te kan hum hal hinga em em mai ni ti te pokha lo lang thar wai wai a te chuan in kol alo ngui zai kung hlui an lo trin kung thar zo oi lo su kor nu leng khwa lo thim pong ponga zai in choi mual tin teron tia ponga ti kha chan per pong kha ni mai mela tro eng po ni sela kho en lai tanga kho thim lai tanga lam khami ina hua vek la han ngai thla kha chu hlu veria wani tiro la hezu form kim deuh deuh hi ngai thla khin nuam ka ti thin amo ala ti chuan in duna chuan in an lung leng ve nge yang kan ti anga ram nu north branch wai mezai pol ten an ram don a hipoi moi lu tuka lung len tizwal lung len kai tho lang chi kha ni vele thung don ani o he chu wen chu khotlang lung len in bul kan chana kan lung le ram de uruai turangai la tro ngai bi kom lo khanin lung leng chau le turangai ang o ale han lung len veng

kaming ansiat so atangin kanun dachin han ngai to anga tero lunglen thla ke meni anwan phu athiam chin em tero la hi he la hi ar van ramoi phu ani a ma hian en salar boka la em me kum som brukal ta vela khan lo lar de to ani tun thleng hian in la cha le a mi te lung ti leng em khala ni zela tin hei zai thiam than na yu tai kon kan ti te mi zo idol kan ti te le eng eng emo hianin saklo pol khala ni zel ni kan artist chop therapyang te hianin an sadu zel me lai hi I la ro pui le thil ti thei ta kan ni in na shiat ani na kha lang le ni kha na shiata te chuan in tun chuma aron rem tu te kha ram hlon not branch wai me zai pol te ni a ni hi wai me zai pol kan nei a chuan in kan nei chat ber pol te zing mi te po khan ni bokani a ma mi te po khan zai thiam em em a sms ka chiar lok donem ni ang nie ni a kan han da khol lok do ni ka chiar mai donem ni ang later o achan chu hun hi kal dok china in sms te ron thleng tha box si emo swan in tu sms chang hiang nge bul kan han chanang o a mel cha cha chang in ganti don nge ni ang ni zana mu don na tong trai piang a chang in kan chan don o tro ming moi te sms chang hiang kan chan ma yang o ron thlen ma sak dan nga kan ti lo kha chan in lo in ti boy nga in lo in in phek so lang ti te kha lo mo mo tihan ron ti ameng moite hian ni note chi bai ti ti nom le ron ti kalom me nang po chi bai o chuan nga te pa hian in arshi ma moite la play le tur kha par pari pu good boy vi ko te a ela rama mit le tan kala ne ron ti ni kan lom me kan zawa ya yo in lom thu kan soi ma yanga ma thlong am shen veng ron langa rimoi ram nal over bon top nal de udo kha han ti chhuak le nan ti chhuak te o mi sar je fulin beng kalo do e ron ti a nalomom chine matlonga umatlonga himilongai thachina lomom mema mania radio all india radio ina kum somkwa kan tin kan lomna pokhanin kan kanin chibai nge ni fana pa hola khanin chuan elara ma mithianin tihanaron tia arje mamboi te lathar chibai ron tia izai ti letur kha itan lenga thatu ta tan ron ti ni ka van lom em elara hi voin chiron lang thlat maya tumtam tak ka duty to khan in lo lang thei lat lo mai dam lo nge ni ang o ka lo tia mo voin chiron lang thlat maya lom ome lo dam chazel turin du sakna kan nan ngal chot mei bok chenga general za maron langa arje ma mai te tuk thar von lo chi pai tukin so ithu soi ashiat mangmi ala oron tia a vapoi venga tingi o in la play ring thau sia arje nung nung te segment ta arin chatte reng nen haron tia I segment ta it soile ti sia ta har ngang mai ron ti ni ti khana ring deu to em o ate na hian tu na hian in ka tonga pya hian a sena ko kamo ma se a ring lau iti boxi wang chuan in ngam lau chung chung kan ti sen mai anga chuan in vi kung te aron langa I soi fia thiam le mai tong kami thiam ti hi chiang nan le chin aron ti ya lom chin em ka phu lo ve ma se a pa ku nga pu pa ku nga ron langa rg segment ta chi na chi bai thar ka bo ka chai segment la te chu avan du om lom ve a lung le thak re ma ya I ti vem nang aron ti ni a ka lung a leng lu tu ka lo sai char char ani o chuan in ka ne thla le tur hi mze sialhok branch zaipol te sakhani dona ama erozu lathu pui hi ka mut aron ni dar lang lo thak meya moms I ma se e kan she chaw mei zel dura ngai ila karin danin te khati vele la tra karin dan chuan mo eng la ber nge nyang o zonun party hi ni kan ringota lawni le mi longai dam mei do ne o kan ngai thang sian thok branch ai mezai pol design e

oleh kan ngai thak ta kha wanglai ni ti la ani a ti chuan in kan ngai thlam sak zo kha zonun par ti la ani a tin wanglai ni kha kanan branch wai mizai pol den an remani a chuan kan ngai thlam sak zo zonun par kha mztcl hok branch zai pol den an remani vele thunga sms por on lu le ma se nga le lokila tro lo thon ka thon rem chang si lo a kalaman chia lo ti te pokhai lo man to mai the a tuna lo thon le chur chur anga tero ale te swaning tani thale tur hi e nal don tu ka ma mi te mo anal lo ve ti nan nilawin in thinlung mu nu te pokharong kai thonga nang ma ni tak tak te pokha in thinlung kher lo nang ma ni tak sa te pokharong kai thongai lo lam o in ka ringa ni mo te swanin in lo lam pui de o khan kan ringa thanglung ne mi kan ti dawla ni oh he chu lama rem lu tuk tak tak kania lam thiam vak lo tam po khana rem ve kan ni oh lam lu not branch wai mezai pol ten an rem mang

Oleh kan me thang me khi ram lu not branch wai me zai bol dan thang lung ne mi ti lan rem khani ya moi ni tro in lo lam pui thei te po kha kan be se ya in lo lam pui tura ka nga ya ti chuan in tun chung kan hun khar nan hian in mz ecl hok branch zai bol te zai hi kan ngai tha anga ti chuan ke hi nakin dar som le mi som le kan le lang o tin a hun mi hun pui tu dom tak tak ten hun no hun ni bo min lo hun zel thei nan du sang na kan lan bok chewa na kan ngai thak me ki wang lai mi ti hlani a in tan leo leo ni se so ani hei ka zo a hian ni hindi rj tu em em mai in mi te du ron kha ron thu don ani o a ho win hun kan han manga nga zam te po khan lim le tu ra ka nga ya sms ma nga kan share za u lo ka ngi o moya hun pui ron lang tat me ya rj ma mo te elar ma mit mat lo nga te pa par pare pui le tan da hlane ron ti ka lo ma elar ma mit hian in RJ Mamoy take a low and card, the Tansu, Zotu, Mazin, Zia, Vang, Port, and Lavin, Kalekapuzia. Release Nana Makam Boy video Vang and Little Atuan, to cut a ring to Epasal Chazunzam, Tilikapuzu in RJ Vili, Bula, Lothing Don, and Lodo Villa, Kalomotang, Avanti, Ek, Hayavan, Nainum Donve, Yakan Indoor, Lob, Lob to Rangayan. Matlong a mission Vang or Nanga, or Miss RJ can enter by Tuan, Hill Chaminti, and Maldini, Ek, Hill Chamini, Lavitin, Lunga Chati, and Mal Chotni, to more, and

Akashvani Aizawl FM zo oi zapoin pasari nga thame ka tuna hian chawhma dar somlem ni chamli pahni ari chia chia kan hun manda dur hi leng zem hla hun rgs choice hun khani dona tu chuma hian in lamoi ta da me garan thlang chok dona moi hi indi donu tuk ti ka soi lok sang ama I chen te chu a ka lo la shinga mi alo indi te po khom ve mai thei bo ka am mai ro chu ke a hian in sia ti ro chu ka sha china chu van zan in sia do zong de vek chu ni le kha kan ring le de u bo ka ti chuan kan bul chan nan hian in ka di te kha kan ti don ani oh he la hi a lamoi tak mai ni a tin ngai thak nge ni nom lo kan tiang chi kha mo ri bur bur ni lawang chi khani do na in lung po ti len ka ring ani in lung lo leng ni chan comment lo na mahani lo soi vianga mo sms te po khani lo thonanga chuan lal nun zo ma zong te zai kan ngai tha anga ka di te kha ti la ron sang oh in tan ka hlan ngal thote

nal ro min ti em an dal ro tro o kha la kha lung hi de leng ver ur tuk ta ni chuma mo hin lo ti ve kan ringa kan ron thlang chhuak vel chhoi chhoa ya chuanin kan sms te po he ron lut ar ar meya kung te te pon ron langa chuanin ma sa nga ron lang boka in sms hi ero chu nakina kan han chia ranga mo hlanga thaphot ila tro i englo hlanal deuh mai dang karon ti chhoi le don mo hi hi in du don hian ka hre le pek khop maya he la hi moi ro lu tuka nge in start te mo rem hey nge in du deuh te mo bulen on chan in lai thin in karinga ke pe ka lai thei lu tuka ni chuma lai mi kha kan ni ta chuan le lai lo mai la kan lai ni dro voin te hi ni lai ania ma se tlem chan kan lai deu chuan asia ta ma se kan lai lo tu ra ngai la kan lai lo chho zel tu ra ngai la chan in kan ngai thak tur po hi ka lai ti la ni don ni aw repika la lom sang en ron sa nga tu na minga thatu zong zong rjs choice hun ni man pui tu te zong zong tan kan kan hla na nge aw

Ale, kami thak ta kha kalai ti hlani arbika la lo sa in sakania ni china khanin jeza makhanin io io zoi lu tu khamin ron tia ala zoi em o tuna khanin kavan she chak te lu lem tu mala hi anin ron sei to boxi lawa khonga hin ron sei le thei ula kavan ti em an ron kan ron ti de ro ro i mean it's all chuan sms kan chiaranga masanga aron langa kanga thlareng o aranti alo ome ingai thladi minon shil hian ingai thlange ni ti kan lo shwe ta chau china alo om chine minon shil sham sham china minon shil lo cha min ngai thlangem o lowang em o kha kan ti chin ni chumo chuman cha ni minon shil sham sham khanin hini hianin e lo wa thlange ni chu la kan thlan sak tiang te pa kan lo ti thei ta ni chuani vikung te aron langa tunlai chu rj ma moi hian mission wing tlangwal ba sam sei nyanga hi avira in kashia a ming an lam ringot po hian engem moti tak khian adang lam deu chi nero antini kandang lam deu emni kadang lam ti khelo she theini mo a ela ram mi taran langa arje ma mute vu in chuan ram chuan chu rel lola khwang ra surin banzai rel ri nem le sira kan bel nang chani lenin hallo ten tap kwan duna ngeng chialin bia thu tin kim soilai bang loten achianga lendun ire lang o kadi te kha kan pani ta no ilarma mit ra jini e khaya wan rilem chiar sol kanei mai thei kanei ni lau chanin minlo e siam tra minlo correct le doni om chuani pu pa ku ngaron langa rjf in chu lo thlo pa in kalonga tha chi ama se zartu ka ngale tu ka kangai thale thei lo che ni pere min zartu te laga ka boy ma ma chu ni rj ni lai ni ni ke chu ka lai ve lo ke a in ni a lai zo ran ti ni he ni etro zartu han nga hi chanin zartu du om lo han nga hi chanin thin hirim chun me cha wan chan zartu du om de du khanin imhun local tura kha chanin lo zar ngei to che kha kan beisei vengo tangmo thosi te vai mi te kha ni karenga tu na zartu chu chu wan chanin ano am don lo hian kan she khop maya I lo tho te po hi ni sat chon pe om mi alawa te ro ma se ni sat lo tho chat ven em em khu lo kha thi zela I tu nang khwa ti chap tu ap hu de re mo ro sur de ser ser anga kha chanin thosi le vai mi te te khan tam du em em me chu wang chanin lo in ve film khur lo chuan ming moi te hianin nu te kala omania aranti bokani afan lo om chin em min lo om pui ranga ni tin ron sa hianin kan lo in min lo om pui ranga ni tikan lo sha chau china min ron om pui zel do ni o min ron om pui nge ni ti pokhain ron sa ize langa ole kan nge chale tur hi nge in ko pui te mo in pasal te nu pui te pon yang chu ani lo pon in bial nu te bial pa te khang angkha I in kop lai mishing te chu inkop lo hun te pokom the ania tro inkop line na na kha chuanin anthlin tok thu te nge intana anthlin tok thu te nge icha ber ania o handin ti tang te kha lu em em mai ni chu wa chanin in lo in shil fo chin don ni o itling tok te hla kan ngai thado na David lal choi sang adar long in ron sang o intan ka hla ne

Ole, itling tok ti la kan ngai tha a David lel soi sang a dar lung in ron sa a i ka soi tong khan o in lo ti ngei ngei donia in bial nu te in bial pa te kha an tlin tok zia te khalo shil thi nu la in thlashung deuh khan an lo bel rangang chauti ka la om em em ma chuwang chuan in in pon a tha zok te in ngai de wa inom the na tur ten mo khang atan khan in a an tlin tok zia kha in lo shil ve fo thi na nga te ro i ngoi ringa ngoi choi deuh ni kha chuanin a min duh vak lo niang a tina te pawh kha lo piang ve thei ta ni mo le lampang side tan khanin thil kha ngai tua ve thlin zel kha ngai ni chu chuan sms kan siar le lo ko nga jeza maron langa jeza ma hianin arje ma moite ti khan chuan aron normal veo to e chuti rwale ro ngai lo o thei chi a lo ron tia ka ka o chung cha nga khan ania ko hi ring lo em ni oi yo ring lu tuk mai khala deuh ro te khamin ti thin khani zo ka mo kan engineer te po khanin no se nang chona zoi tilat meya khwa chhat wange chuka chhia lawa kan soi je mai photanga i play ngai thak du in volume ti zoi shet ngai chin i ti ti le yan ka ka be che ngai thak du in volume ap ngai chi ang kha ha shom du khop mai aron ron sai chen la in thla shunom boxi ka thiam nei noi lawe a aron tia nui te kha ron da thoni o a thina ri mi alonia chuanin vi kong te aron langa katan hian i tling tok arjenung nung ai ni chajok i ron duty hian ka lai chok lo shyang che kana ka au thang khok aron ti ni e khai a va in raim fu chau vel ve o e kan en rep me don em ni katan hian i tling tok arjenung nung ai ni chajok i ron duty hian ka lai chok lo shyang che ka au thang khok e moi vel hi katia mo kan hi za top mo katim vel top ta ni chu ole ti chonin tuna hianin dar som le mi chonga pakwa dar som pakhat vel che angkha ani a zai moi tak mai kan nga thla chhole tura ngaila tu zai nge nge thak chak o hanti donila du te kha han thlan tir vel chau ila chatur hi ania amai ro chu han thlan tir chau po nila boi thak em em meya tro du khai nang lo le don so so sia chen khatin di tharin ne hlim em em lai khan di thar hla te kha ron ngai thak in du lai khan chen khatin lo chen vet fel vel me ka ngani zan vela khan ti am vel te po chu ni ani kha chuanin thla kha du zong khai nang don lo ta ni chuwa chuan ka thlan tir lo mai chonga tuna hianin lamoi deuh mai in tan ron tih chhua duh kha ka nei emaw chu chu a ron chhuak chhuai dawn ani hmangaina khing vai tih hla ni a he hla hi ti van an hmangaina ron sang aw in tan kan hlan le nge

Ole, kan ngai thak zo ta kha mangai te mangai na ti la ni a aron satu kha wanal mangai a ni a chan kan ngai tham sak zo kha aron satu kha ti wanal mangai ni a mangai le mangai a kha zai kan han ngai tha chho vel ta ni tro ole ti chuan in hun min man pui tu te khan in hladu zong te khain lo sa vel che che tu ra khan kan ngai a in du zong ani ka be sei thla ta min lo ngai tha zel turin kan han som le bok seu ni o lai hola hianin chuanin in engim tina khan tlong ta kan ti theina tur khan du sakna ka hlan mul mul bok seu kan soi ka soi fo thin ang khanin vo in in chung ko tan te in mi mal tan te mal som na ni lo ni thei ngeina tur khan in du sakna ka hlan sewa chuan inglang nge thak chak leng o ti te ka ril ruwa khan omani mo Elizabeth Zaudin pui zai te hingai thacha kangem o ti te kha karil ru khan lo omni Elizabeth Zaudin pui zai chu ing diklai ma hianin kaning ngai lo ni ani ke po hian mo a la sak shim shim hawe mania karil ru om re ka ing hlange nyang le ka tiama hla ka ka duty hun chu ka thlang shim shim angkha ka tiama se ni jana ka ngai to ka ngai to chuak zo the thot lo ing hla ka nge nyang o ka tia kashe to si lo chu wang chuanin tuna hianin be se na in ti lai ka ron ti chuak mayang mo he hi kan in oi na hla tur ni se Elizabeth Zaudin pui be se na in tan ka hla ne

ole be sei na inti la kan ngai tha a elizabeth zaudin pui sakani a in be sei na kha lo ti chu mai lo ula mo lo sikul hlui lo group mai lo ula lo ding le chin ula ka du tak zet zeta kan be sei na ber a chwai hi chuan in mi te po hian in kan bulo om hin chak chin lo o chuwang chuan in be sei na nei mi a lo te bulom hi thil shom berani anti china chuwang chuan keni che be sei na nasa tak nei mi ka kan lo ni ze thei ka ka be sei ani o ole ti chuan in kan ngai thak le tur hi nge niam o ti te po kharil ruwa khan oma walan ma ngai zai khani china han kan ngai tha ngai tha leila tero tuna aron sak tur hi an chuai zo ta ti la ani ang

Oleh kene chak ta kha an choi zo ta ti kha ni a aran sa tu kha wala ma nga ya ni a kene chak le dur hi man som plong ifan ai zai ni nga ani hianin di tle tir ti laron sa dona he hianin tun chum kan hun bi ki kan khar dona he minute thum vel cha kan nei to a he la hi moi ka tilu tu ka I he la mang hian kan in bye bye le dona ni in tan leo leo kan lan le a chuan hun nom deuh lo mang tur khan in du sang na kha ka lan bok se wani o chuan tun chuma ka choice te ka thlan khom te in thin lung du zong alo ni veng em o ti te kha ka rel ruwa khan an oma in thin lung du zong alo ni veng e kha ka be se tlat boka chuan sms oma ang te ka chhiar nga ka bye bye ang cheu o chuan in ha arje mamoi te oring lauti tu khambeng dar vuangai ni mela tia ka benga chuan du aina ring trap lairi la fan yan kanem ngai bengan ai ang acham min fan zo ngeye seiro o ka tona ara ti ni alu no om em kan sei ring menga kan han ni te ro vekang ti chu hlom kop mai tro ke wal hianin arje mamoi za ma chu a khol a beng ching lu tu kan yang chu ron ti buka nie khol lam pangzo kha ni karin ge po chanin vi kong te hianin itong kam hian min ti hlim putahar ril rufim kalunglom itikim katan dam na doi ilo ni sim ati ni e khai a kong te nen hianin kanin kara hianin lakha chu pian don hi a anti chonal din pui fal corner on langa rj play letter khanang mata le langwa thave tu zong zong ta le rj zong zong ta aranti a kong te ming moi te ke fal tu kwal mi te ta ne ka chante dor pui mi te ta aranti ni kan lom mm min longwa thazel don e o wala ti chuan kan ngai thak mek dit le ti ti lai tu na minga cha tu zong zong ta kan kha sia tu lu lu tuk tak mai kha kan lo o skal ki ni ngai ka lo le leng o ka den lo ka ngi o min so ka poi tan ne o he ka hu man ta chi lo la so pa ti le me som dia kan ti ta na

Ole tunchum zai rimoi huna ganlang ithang masak ber kha lian thang puyan enchim lo pari ti la sakani a angai nom dab dab le maya dro lung hlui te po ti leng vong vong mai lo ole sms run lu ta mar seng ganan nga khol lu ka nga kevala ni a ani hi su thil nga theya thil nga thei wang ne tun thlenga la tang wal mo chuwang chanin tunpui lo nghak thei tura ka nga ya sms ten helai run thleng to ma se lo la nghak thei ngei tura nga yang ma chamam tin kan hun kan han chun zomanga hela po hin thiam don chiang lut tuk ti ka se chianga in lo zom le ngei don ne o la ram hlonin aron sa don ani hilangai thangu.

Ole kan hei thak ta kha lo ho thwai thwai ti hla ni a i lung len thak deuh mai nia kha po kha mo la lung len thak nu te ngai hla mo tiam vel kha ni ta ni chuanin aron satu kha lian thang puya ani a sms thiar ni la tro chuanin vi kong te ya haron langa primary channel life lama glu kavalu zoi lamang kalo le le ching ching le har je ma moi khan min lo ngai to lu tu ka min ki sak thai lu tu ki ka lai le lek china ti e khaya he chu o in ting ye kan han chan don ni kan lai tat mai bo in chu ni lai ni wang nge ni tro el bi ren thlei hian in RJ Mamoy playlist na le mai na de de khalo play ze la lung itileng tok next khaitan or antini alo om chi ne min lo ngai thaze don ni on tho pa khan chuan in kan thang le tur hi don na toy ti la ni a ar lalram hluni na ron sang o ar lalram hluna le lalram hluni kan nei a tun chum kan artist ya han ka boy de noi me mo don ha chuan in ar tel lau zok lalram hluni don na toy ngai thang o

kanhi thlak zo ta kha run mun le ni re lang ti hla ni a aron satu kha ar la ram hnu na ni a chuan vikung te sms hi run om boka kan chiar anga ani hianin ar la ram hnu na duet pui kha tu nge shemia lem aron ti a tuna ar la ram hnu na sakha chu kapuke wal le jeza mate nun zadik tak ani run ti boka hei chu ne china mi kha na tho do na tum bur bur ti vel kha ni mo kan lo ni na sel tu ka khala khan mo or je vel in en hianin la thu pui a la thu kha bon hlom to pa kan lo hlim pui khop mai ni chuan i zo na no nung zo i ron soi na nung zo ar la ram hluna doet pui kha tu ngei chime alem ti hi ka sha chi alo na angin agnes valal kol ti ri ni ka ringa o wa khanin alo ni lo ni chuan nang man sia zo ka ringa mi ron shil vela tro alai ti chuanin kan nge thale tur hi rem ve thei se nilavin o lian thang pui zai ngai thla zok te ang ani zai kan nga thla khat le ta de hlek le na tlang dang ti hla ni e

Ole lena tlang dang ti hla kan han ngai tha a lena tlang dang chang te kha ni ron ngai tha bok ta atiro o nom chi ne fm zo oi hi chu lena tlang dang chho jang han kan han phone kom chin kha ni a aur le khala ron satu kha lian thang puya ani tuna chon ram ve thei se ti hla kan ngai tha anga he la mang yan in tun chum kan hun bi khi kan khar don hi nge a le ram hlunin ron sa anga in tan kha lana hun min man pui tu dom tak tak tin zo fai chuma khan lom tho kan soi mi lom han pui le zel tur pu khan kan som bok chewa tin kan hun vai khat na te hi chu lo to bok ma se kan hun voi ni na te po kha lo in chan lenga chumi ma te po chan ngai thak tur te po lom cheu do ni kan hun to pa te po kha ngai thak tur kha lo lom le zel do na mak ti ro kan hun to pa po ngai thak tur kha lom le zel ni dar thuma tanga dar ni lesson venka ra khan primary channel le makan program te kha ngai thak thei do na fm zo oiza point pasare tang khan min lo ngai thla ze langa hun nuam tak lo mang zel tur khan du sang na kan hlam bok cheu nga chuan in vikung te hian in adik agnes vinyl culture ni e harante ni hench ka van chem dro ale te chuanin dar khat le minute minute som ni a hianin me che hun kan mang ho do ne oh

0: khan
1: ang ai chatlak le mai tikhan I he I sa tun la ya chuan sa thianglim le thianglim lo te vok chileng ti te kan boy pui e me mai sa po e changam lo tam takhan oma ma se ka tianga he azir chiang nge ina in han siam chwa ka I entinan I association mang emo le I athil dang mang emonia in han siam chwa ka azir chiang a tenge ina in han siam chwa kha ang ai chatlak ka tia chuan chuan in sales po a chhavya tura ka ngai ringa ta ke chuan in e chuan in he zo mi te po khani chna kan soi langa ma se khami ma khanin sausage zonu sausage tika ilo lar pui masani wang khanin kha khathur bing masai la tro ani le sausage kha engtin nge I in siam chho chan dan kha sum don na kha engtin nge in chan chho dan te kha I min han soi sakle la
0: oh pg ka zirlai mumbai ka omlai khanin I ka partner tur hi a u hi ku ta mumbai om ve thowa I chu chuanin I And now, ka tiang lama meat processing lama interest hu te min shila chuan ke ma kha 2015 ne chuan ho chhola hanin hmula min ti ni chu ka pg ka zo dong ha chuan ka ho chhowa december ra kanin hmua ni chu conference meeting chu 2015 december ra chuan ta chuan plan kan siama kan chok out ta chuan january 2016 na khan kan khol mamu ang te kha kan soi dun le chuan kan khol mamu te kan han cha chuan in kan khol ma mo ho ti kha ron thleng ki ma march vela kha chuan chuan product research kha kan be ta char char ta march a chai march april may kan zawa thathuma chuan june a changin pilot launch ang khanin kan product kha dora kan pe chhuak tan ta ni chu chu market a chuan in 2016 june a kan product zonu kha I om chan ti na ni chu chuan ti chuan kan kal zela e pathian zara kan van ne ya mi ten kan product te an lo du a I kan kal zela chan production te po kan han ti lian I ve via wa chuan in covid avang khan in tlemin kan han eng lo ta dewa I kan han nu fual ta dewa I chu chuan in market a po kan kan enge effect kha lo nei lo the lo wa chu wang chuan kan han in ti te ta dewa I amaro chu I soi le soi nu ti hian in I ka chian thau hian min ron dor le a I technical support tur kha tum lo do ti hian kan in collaborate ta ben ta ni chu chu tiang chu an ni a khan ka soi ta du a
1: ang oh ang ai nom lu tu ani le khami a khamon china khan I ron soira khol ma moti te product research chung sang te kha a boy tha kem kha kha a how ta kem eng tiang in nge he khol te kha I he eng tin nge nya I mizoram a I ngai to thei mai ani em nge nia pha ye changin in sa lu nge kha tiam bel te kha sha da van sak
0: oh khol hi mizoram a hian lei tur om lo ni chu chu boy tha pakhat naber chuni bokani chu khol thlen chungte kan heng lo chungte khan thani te alo ral ve man ani chu chan chu mizoram om lo na na na chuanin I khang khanin I hun kha lo du via I chu chu le lama a boy thak ber pakha chu ne thil ren kan ingredients ma mo chen khat po phai lama tanga lak lu ngai andina association te po kor tu I phai mizoram kan siam ve lo wan khang te te kha khang kha a boy thak ve na lai ani nge mundanga mi vek anga yawang khan
1: ani le khami sausage siam tur khan asiam dana shim shima kha engtin nge nangma ni in in zirne ni a kha kha training in nation pa nge khatilai takha
0: o I sausage hey meat processing a khan ke ni chukan course a khan tela wang khan ka ne lo sa ni chuan atel dan tur te a formula te hi om vekta I chuan in enge scientist kan ni chuan ke mani on formula ha kan siam ngai ta ka guide formula ha ka mang thei lo ta ni chuan ke mani on formula siam tu khan ti khan kan eng lo vek ta chuan in khang kha min min en dik pui bok ta ni chuan tu na kan so sei chi I ka u lu ve me ma ke man ug kan ni atanga enge kan tur atanga I meat processing plant kan tlo atanga ke ma in he inspiration ka mu anya henge ke ma min ka chak e me ma chan chu mun da nga pon ti thei mizoram a pokan ti thei ka rina wang khan tu na ka subject poi ka la renga chan chu veti chu kan sheve ka nga kan sai duanga I enge meche tan chana limit ve ni chu chan chu kan kc ui le r le zo te chu ani thelo voklian pui pui bong lian pui pui te kan handle ngai chang om ta kha kha meche tan chon limit chin lo omani chu wa chan ke ma po khanin I khami tha tia kan ya I notice tu kan kal te four tia kan ni all india tour kan ne ya I meat processing unit plan lian pui pui kan lo chang khanin ke ma ri ru ka siam chana chan tu na ka subject pui la ka ne re boka chu wa chan ke ma han ka tui chil boka ka eng lo lai pon pg kan ti lai pon chuan ka uluk boka chuan I nge I ashi sel the ang tur ber I no panga changa tar pona cho tha an ei the na tur ang khan ka ngai to ta ni chang khatyang zong hang ka enge I heta ka research chang khan I a formula ha ka siam dei to ni chumo chuan khami base khan I ti khan ka eng lo zel ta chu ania I natural the tur ang ber preservative po I enge chemicals mang lawa natural la kan mu the heng indian ke mani na I so thing purun va purun sen vela changa I kan mu the khatyanga lo om the ang chi ang te kha ka mang chang kai ta je ingredients khatyang kha natural ingredients kan mu the ang chi mo kha nga changa ka eng lawania chu wa chan form formulate poi ha sa mina zong ti the lawania I kan soi te do chen khatin kan ti the velom an lo ti ve ngot ang hi chu a lo ni lawa
1: a tre a training so kan tiang de tro
0: ya formula kha om ve ka chu mi chin bang chu pel lo tu ti te kha a lo om ve ka khang formula te te ne ya ni wang khan in I kha wang khan inge mo a chuan I kan zuam ang mo chu lo ni lo ti kan sei te
1: ne a processing ve chung chang kha in soi ka ya angai nom khop mai kha tiang lai kha ti lai tak kha o ka sha chang lo pukani a chan chu he don lai a chuan sausage I a lo tu ti han in kan in zir tir na sa ni pakata chuan in a chan chu he ta chang in frozen ti khan a lo lut lo thei lo ta kan a na sa a soi lo thei lo a kan a na sa ni no panga changa pui tin pon ma se a thiang lim thei ang bera siam dan kha chu a lo om ti te kha in he na chang khan in I kan sheta chu wa chuan in I zonu sausage kan ti ang chi te kha chu o ngai chat ta ka a thei zing mi kha ani tlat ani chu wan chuan in kha kha ngai thatu mi pui te po kha min lo shat sak ula tin he dor sang sanga te pon pe chuang kha te po kan na soidona chuan in ani le mo a marketing chung chang kha ti khat in than siam chok ta mop mop ta lo fa te po in roi ka ringa chuan in ani po training te po in pek vele chon ka ringa kha ti lai chung chang te le eng tin nge a shal chua na tura khan in I har sat na in to kem eng tiang in nge in in advertise kha tiang chung chang te po kha du le toi fel ding han soi sak le tru
0: o tu na hian in I ta thoki train ke mana ka eng lo train chua to ti mera ka eng lo tong hi pani kan ne tu na train me kan la nei le boka chuanin tu na hian na thoki som pakhat kan dia chu kan train me te nen chuan chuanin kan market ti dan hi strategy hi tu na hian in distributor hi pani kan ne ya I makarios I zarkot babutlang le I sailung foods so ta police run saron veng ason ani ani te hianin I min puina sa em em marketing a chuan I ig ati page kan ne ya kan ig page hi I kan mang chang ka em em boka chuan kan ig page hi I kan partner zingami I chumi nau chuan min en call sakhria tun a hian a chan chu ke mani production lang ma kan in sorbing angai awangin timela bulchan tir kan ya I nge kan la in du tho shi awang in most of te kan la englo tok lo wang le englo in build up je tu kan ni wang khan chu wang chuan min en ko saka chu chuan in market englo wa chuan min pui khop mai chuan I chu distributor pani kan ne chang te chuan in kan englo ta chu chuan in I kan market chu min push puya I pathian zara I nge tunai chon social media te kan lo mangna sa to mi ten ig te kan khoina sa to khanga tang han han lo sia I market ta chuan in I nge pathian sa ra kan tha kan be se ain kan neng lo ani chumo kan che tha
1: alo om le me ni e in the top chwa na kha pathian po in mala so mani tro ani le ni chna ha iron soi lang je boka I kan zot lut le lo lo chenga a ingredients in la khom da na kha I mani kan im byak po khanin I voktal hun bik te kha in ne ya tin eng tiang in nge vok te kha in du khop in mu em kha tiang chung changa te po khanin le he I a por ka kherlo a vok ka kherlo te po sadang te po kha eng tiang in nge in manage lai ta kha
0: ni e voksa bi ki hi chu ka chian te hi ka partner te hi vok fam le ani a an ma ni fa ma mi ba ka I kan mel sha cha khang ho vok andina aizo kho nai mi te aizo kho chung e aizo kho nai andina ko la si pa mi te kan la chang ka khata hian vok panga bor ve hi kan tal thina kan vok tal huni tlang pin a tir chuan in I kan man hun huna kan tal ma se tuna chuan no nge pa ngai dem kan kal to thursday hian vok kan tal tang pui to thursday hi kan vok tal ni angani chuan asadang arsa hi hi tuna hian in sds mzs rlm lam hang ho ne kan in be me ka chung chu kan source pakhatura ne tuna han lak na sa po kan nei boka chuan in bong sa po hi khoi kan la tuma ma se tuna hian in kan mun hi bong sa khoi na bi khi kan la siam pe kan la siam pe man lo wangin kan la khoi thelo chu po chu khoi the toi tura kan in be se ya chu chu kan tuna kan neng lo chin chu ni
1: alom om le me chuan in ani le hei zo meet chung chang a han lu taila ni chna kan ni chna kan soi to a zo nu so sage kha an lar na ma sa zo kha ani a chuan an huwa zo meet ti hianin hi anon in da thirdly a hei hi partnership nei ni in ka sia a khami chung chang te po kha min han shil fi a se eng tikum a changin nge I he zo mi thi in din ti te tu te nge in tho pui enge in din chan ti ang te po kha I ni chna khan in a chena kha chu iron soi lang zoi zoi ma se chang zo kin te ro
0: o tu na ka partner te mi pa pathum anya a vok farm ne yan ya chuan in kan se cheu nga mizoram a asf te lenga vokte an pula khanga ai har sat na lo tok na sa anya an vokte po sang chuang chuang lo ti thi te an nia chu wang chuan nge asf po lo leng le po ni se an vokte nge mo chen an lo ti ra la khatyang zong ang khana processing hi kan lu angai ni ti khan I min ron dor ani ni kum julai tha khan in I kan chian pa kan partner zingami ke ma ni zingami pakhati aron lenga chuan mi ron soi ya chuanin kan lin pui donia ti khan thu kan tha to pani chu chuan october an ron leng le a chuan ta chuanin technical expert turin kan du che ti khan an ron kal an pathum hian an ron kal ta chuanin zorin ale e tan ale uma om hi an pathum hian an ron kala chuan ta chuan technical support chu pe turanga ka kai neng lawa chuan kan an ron leng le a kan han ti kha I thok ho me ung kha kan ti ta chan an pathum ti tum kha khan tum lo de in ti kha kan neng lo ta chuan kan ti kha ti kan in chun fin ta vek chu ni me ya khan kan neng lawa ba ka production te ti len te kan lo tuma ba ka a variety te lo ti tam kan tuma wa han ke ma kha ka om ve ngai khan an sia an ma ni ringo ta han ti kha anim ring zo lo do ti mai rakha technical expert lo an lo ngai em awang bok khanin ani meat processing te re lo ten lo zo training ve bok nen khanin chuwang chuanin I ti hian kan ti kan neng lo ta ti hian kan pali chuanin kan kal kan neng lo ta chuania hian kan thok khau ta chu ni ber ani thi
1: chuani ani le zo meat a khanin eng eng nge I eng product nge in nei ti te po kha min han soi sakla tro
0: tuna hianin pork sausage le pork meat balls kan ne pork bi ka chon voksa bi ka chuan chuan a fresh a khan fresh cut si kan ne a chuanin I pork ribs kan nei boka chuanin I ako chung le amisa hi I kan kan kg khatang te kg chanriang teng kan pek tel boka chuan a fresh cut si I kg khatang in kan pek boka chuanin chicken a chuan tuna hian chicken sausage chini kan neya chicken masala le chicken breakfast kan neya chuan chu baka chuan chicken meatballs kan ne ni chuanin kan product chu soi kan seng khan beef kan ti le kan na tuma chuta chuan beef a po beef sausage beef meatballs le beef mince a her so mang kha le a fresh ang khan ti le kan na tum le
1: a chale me I ani le I khami a kha a sa chung chang a khanin I tikhanin in lo I process don ta khata khanin in vashal chwa don khanin engtin nge in store I khami a kha athia athiang lim theidan tur ang khanin I engtin nge in what sai khami kha e ka tin chan chu ka zona chan I tak jok che chu I in tal ni ya khan in shal lo tam tak kha in nei don ta khati lai ta kha engtin nge in von chat da na kha
0: e kan tal ni hian in nge ke man scientific eng lo anga chuanin kan tal ni hian pek lo tur ani a kan tal ni hian in overnight 24 hours at least 24 hours si darkar som ni pali tal hi chill room anga I nge ke ma mizote na kan sha them da kan fridge a anwai zo anga lung zo te mera heta hian in darkar som ni pali hi 4 to 10 degree in karmo hemi below 10 a hian in zan khathi ni khathi chu om nge ngi tunia chumi ma chu khan kan da to pathar je kan tala chuan friday ya kan khoi chau ti na ni chu kan ka cha khata khan athi lo tling tur te athi luang an ma ne ang lo tur zong zong khat khan an taksa kha alo in settle veka ani tur angin ti mela asa ang khan alo in convert ani chu I ran kha sa ang alo in convert ani chu mo kan share thiam thei dan chuan chuan kha kha mi hun chung kha chu ti khan chill room a kan khai top ta kan eng lawa chuan in chuan kha min nuwa a fresh to the sausage to rang the han kan process so a chu po chu thiang lim the to rang berin ti mera khan kan eng lo ve ka I chu wang chuan in I nge kha mi chung khan in cold chain kha kan maintain char char a cold chain maintain lo chala kara I nge na na shik nge kha mi food poisoning lo om the to mo khang kha I alo om the wang han kha mi kha uluk tak in kan veng bo kan ti kha
1: kan se a ang ngai chatlak le men sina khan in I asoi cheu to bo ka I kha mi chung chang kha I chuan ani le ka ril ru lo om tak chu a factory a hian in engtinge har sat na in to kem a mun ma te a chatangai om sia engtinge khati lai ta khatuna khoya nge in om
0: o chu chu I mifko ho hian in I meat processing unit hi thade me lo ne ya I ka fak ke ma pang ka fak an lo advance katia I chu wang chuan in I an mani na mun thadeu an lo nei kha ke mani han tun kan chhor chang ka ya I an mani po an lo ma ke ni po kha ke nge po ka lo me ma khol thatak tak an lo nei ya I chu chuan in tun a pon kan na tho hi ati ol sam pha ani chu chill room te ko room te khang te an lo nei sa ve ke mani kan khol ma mu ang kha I an lo nei sa khol thatak tak entinan a nge khovela ma khovela po a khol tha kan ti ang company thang kha alo ma chu chuan in kan na tho min ti o sam em em ma chu chu mif ko mun bung bangla son I chu chu tu na kan na tho na po hi nia I mif ko honen kan tho kho po ti la a sei kan sei swalom lo ve chu chu ani wang chuan in ke ma ni kan na tho na mun ang kha chu I tu na chuan kan du thu sam ang a chu ni
1: a chale me I rem chan na halo om zele tro chuan in hei I khami zo mid chung sang de ha kan lut nem to via wa I kan hun top kan nai ta der maya I ma se han zo lo thei lo le han soi lan lo thei lo thil a oma I award hei pathum lai me an dong to a I heng ho te hi ama hian in min han I sofia success
0: Oh, 2018 khan Mizoram micro startup competition rabi kan ti khan in kan tel ve a ta chuan in kan sum do na ti mela khang hi kan va pitch ve a wa ne thak takin khan min thang chau ze la min thang chau ze a chuan winner a khan min kan tel ve a chuan in khami kum 2018 na khan kum to pa hian in nge Mizoram IO to Khan National Entrepreneurship Award Women category a Khanin Mizoram IO to Khan Miron nominate a Miron Tang Via Chuan Khata Khanin Kan Natho Dante Tiang Kha document in Anron La Tha Ten Ron La Ke Mani Pomin interview a Khan selection a Khanin Kan Lo Pal Tang Ve Le Lo Wa Chuanin Khami Nuan Thlit Fim Le Nu Khan Ka Be Sei Lo a chan chu nge selected a khan kan thun kha chong ka du to ka ni chu chan chu ke ma niang remote lut tuk kha I min than ka ring lawa I amaro chu van de thak takin I winner women category a khan I minon I shila I ke ma po ka surprise ka be sei lo lut tuk zo khan ya chuan in chu chu I January 2019 khan New Delhi a I kazula a chuan in chu ta I kan soi zau lo chu ta min than chan anwa kan I kan judge te zinga mi I nge kan me sha te kan chian te me sha tan lo om lo khang ina I min shil le na chuan in me chia ina I not nge not is me poni lo india ram remote lu tuka I call tha mo he I lak lu po har sa a khatyang struggling athiam na mangin
1: call mai poni lo ingredients te lam ne dro
0: khang kha la lu chopin I thil lak lu har sa la lu ta khatianga bulletin kha i athiam na mang chang kai kha i kha kha i kan thang kan than na chan pakhata ni an tia kha kha i nge midang a englo ga du po i thil ti kan tum hian he ta englo kher kha ngai lawa i kan tum chuan kong alo omani ti kha i kan sei te zo duwa chuan in 2019 khan mizoram kailon competition a khan second runner up kan ni le boka chung ho chu i kalom man don ve i khan ya khang a khan cash te paisa te tem tem te lo om ve khang khan kan in develop ve zel boka i min puina sa em em ani ti kha i kan sei tel boka ni
1: aro puile mai i nia ke boka ri ruwa lo oma i a ingredients te mu har om si ya le sausage pe chu i soi to pa chuan in mizo hian in kan siam ve theyang ti ngai tuan hi nei pui ka lo nei pha ngai lo wa kema pe chuan a mai ro chu ti hian in i national level ang thenga award don pui tla kha i ron chop chuak tlat mai a chu wan chuan in i aro pui ka ti lut to ka chu mai ba ka he kan tar langa ni chena khan in introduction a han ron soi to

0: lei ka zo chak pakhat
1: Mm.
0: atop na tan te pon ni se hei nu ni chungin fa en kol ngai tak tak te la neya i fa pahni fa pa pahni tro in eya chu wan chwa eng tin nge kha tiang kha i kal pui kop dan kha kha kha atop na ta min sai sak la tro kan thu i top na tur te pon ni se
1: oh ni e chung ko chan ro hi ngai khop me ya i sei sei sei don khan guli kon lama ka chung ten ka fa te chang len lo en kola chang le kan pa in khan the ang ang kan chung ko chan ro hi ngai ve tu ka chan chu tu na bu kan han chan le a enge zana te dar kwa te kan thenga ni chu khang kha khang khang zong zong a kha chani i chung ko chan ro lo kha chana thei lo wa boy tha ve me ma ma se i kan tuina tak kan lo ti hi chuan i nangpo ni si thiam kan tuina tak ka kan tuina tak ka kan tuina tak thil kan ti hi chuan ha te kan lo she lawa i he ka dam lo de upo hianin i kal le thei tur hena tu kai cha ka dam le mai chi na khatia in sia nang te khatia kha alo am thina chu wa chuan i kan tuina tak kan patient na kan enge kan lo kal hi alo cha em em ni kha kan sei pa du bo ka ni
0: a poi mo khop mai ni etro nu ta ni chuan thil hi alo har sa to chi na he ini pun kan tem chho je la thil hi akal kop chhung ko chanrwal te hi alo nga ya in support to na nga ya nang po i chhung te zara te po anyang zo te ro don din mun ni then the it na chan te po i alom om hle me voina i hun sep takara i kan som na te min ngai poi mu a kan lom em em ti kha i kan shil non le du cheu ni ole chati zong chu tun chum me chhuna ta na kan hun ron man the te chu ani e hun man pui tu cheu hi le rat phile kani a he hi akashvani aizol fm zo oiza point pasari changa pon swa ani
2: kan ngei thak ta kha kan radio palain zomit nei tunu doctor wanram limpui electric veng aizolami komnani a kom tu kha lerwat fili chaltang aizolami ani ole tuna chuan zai kan ngai thavele thunga heret kolni dilhui ti la sakhai longai thangu

Akash fani aizol fm zo oiza point pasari nga thame ka tuna hianin chunudar khatle mi chamnga pahni ni a hun min man pui to dom tak tak te in lo lo omem o he tuna hianin tan garon kir le a leng leng zem lani loin tun chuma hian pathian fangna hlan genin oizok dona lal man pui ral te te michael vl remata zai ten genin oi dona ni michael vl remazai hi kan ngai thama sa dona ani hianin I kathadu em em mai hian bul han chan teng o aron sa anga he la hi mangai namak ril di la ni a moira khop maya inga thak lo hla wa chuma chan ma sapira karon da vel thot thot ani o ale tuna chuanin mangai namak ril tin bul kan chanang o

Oleh kan ngay thak ta kha Krista ka engki mani ti hlani a tin kan ngay thama sak zo kha ma ngai na makril ti hlani boka Michael Viel remanan sat swan an hung zo kha wal ma piral tin ran saboka SMS kan share lu kung e chuan kan in bye bye to don sia kung kung te kha ron lang le a he hian hey hey novel ka chiara arantia kalonga thapa bok che voin chu ka phatsan lo jing ka shei ron duty masakhan enga tinge moni ka mingi puan lai ka lo sha fu thei reng reng lo ni atop na na war war pato pa mi au ka ka nui zangang mai arantia e fu kan ni kha za khopa mo ma se I ka man mo to bok si ne kha gan ki koi kwal vel pantalo ta khania arja mamoi tang takin hongang che o jeza ma hian ron ti pakani kalom em em a he hlim de win arja veli lo chokang che o I lo cho hlim lo hi chan hlim lo chin ania ho tur te hi a ni kan mu thei ngai lo re renga I cho hlim hi chan in a ni kan mu thup zela mo da bel kan china I lo cho hlim le don ni o ikuta engkim ka lan ania ala ti chuan in lel mon pui ral te zai nilovin michael vel remazai kan ngai tha anga ani hianin swal ngai damna ti laron sa anga hi hianin kanin bye bye dona

kan dama pathian in ramati chuan fm zo oi ei ton le thuai kan tumanga hrisel na te dam na te chhatak in lo nei zel theina du sakna ka kan lan seunga chuan nichina te han ron thon tur ania elze sailo te ke ngai te teng te ka vocha khop mai tu na han ron thon le sia elze sailo sms kan chiar lo kang e tlong dein o dam takin kan in tong le ang chu aran ti ni ni e kan in tong le nge nge tu ra nga yang o dam takin lo om zerang chenang po ke ngai te khol sing hian in ka lo lut man che aran ti a i lo lut har e ma ka local san man che che sin important is semi normal thazel ro he ka chante poi lo ngai thazel don nia ka sei ta ang khan arje vili pejin cho him lo chani a han ni mu tu ro ngai mi alo nia in lo cho krim or or don ya a let it so on ka ke hian in ka san to mai chaunga maro che ka chante pa ni rin om tak tak mai lian cha tak tak mai hin lo om do nei tan chu wan chan in kha phan thak don lo reng reng ani oi lu ngai don lo chu a let it so on e he na swang ngai dam na ti lai in tan ka la na Michael Vieira manan sa dan leo leo ro se oh bye bye fekule.

That was Taylor Swift with her song Peter. And yes, mo higit dilu to ko mo. I won't confess that I waited, but I let the lamp burn. As the men masqueraded, I hope it returned. Handi ba ka mo higit dilu to ko in lao tiveng mo. Taylor Swift it's a little dry. A music lam tiam na na na. Be creative top ko ani hang kisha mo. Kaya nga ite ko singhi. Are em ma vu in kalaulud nil kalaulud law ni leng tak nyal don tlat run dala ati mi he tal kalaut tla lud ve e pi har sio ha aronti an al deu deu khalo play zel ro o aronti a he hi RJ ma moi tana ti kha ni em o kti ai pone se ke ngai te akha message te ka char nok nokani a iron tel vi awangin kaloma kan lo lo ma se oh hey 2:30 dar ni lesson ve thleng kanom do ni ni a ke wala hian in RJ ki ki rinom takin ka radio kalo tuning ring e play le tur zong zong kha itan vek o aron ti kwan lon tak en ke wal hi cha fel chin an ya ka duty lo hian dul dang tiang hian lo chai vel ngem o jela za ma te han mi han chi vel se tro lo in la rin a lo rin om lo ru nge ti chuan in jela za ma hian in anung nung te good afternoon aron ti good afternoon le za zam kha good afternoon o re ria lovin lo kir le toa yang che o next song rjv eline ni panitan so bidang tan suan tuntrum a suan a ani velo mai ro se tlong takin hong ang che aron tia ka van lom tak em kan pan hi tan chau khan kalo miron chan sak vel sia lom tom ni ehe a dama arem suan sunday to malama kron duty le the to ra nga yang o ti chuanin roate i ti hianin RJP le tu kha nang ma tan le FM ngai thla tu te zong zong ta no ki po phang ma le thlai dang zuar pa in kalau ngai thla vi anya o te kawan lom tak em phang ma hi tu i ka til lo to ka mo han nip sant pe silan ta pero ate hi fel e mai phang mi tip te o te wa zuar nge nge ang ka ding klak a min lo ngai thlak sak zel ro o pero ate van fel in van tai ma tak em tluk lo ri minam khop mai Morris LR kyang te hian good afternoon i playlist te mo ye zo o FM kalau ngai thaman lawa important is he tlong ta ka turin du sang na sang mer kala na cheron tia Morris el kyang te hi aron lu man lau po in tlong taka ho tur hian in RJ te hi miron cha thap thina fel he ka tilu to ka te chuanin vi gung te hian in RJ nung nung te vo in chu ka tang boka ka mung toi lau tak hi anavek zunya le lo a top day a wan li kung ta ka tyang thia rwal kan la ni la o ken chu kan la yang as it sai lo hian in life le to la ka ti ka mut le chak to che aron ti oi tu online chu ka mai thia bol noi mo as it sai lo kha mu thlak reng reng hi ka om la wani a ma tluang a ka du pa message hi a to ba han kan ta vel u ma tluang hi a feel ka ti nya a ma po hi rim tu the ngo tang kan ti bi care teng a ma chai la shi thia mang chu ma se RJ nung nung kalong hak jar jar che o na deu deu kha han di chuak te le engtin emo kha min lo soi lar ve la vi kung te ate aram lo ti te ka an ve thei na na ron ti a ma mun ram lo than tre zia hi kan ti pho ta nga ti chuanin umat lo nga hi kalolam kalolam che a amai ro chu boy deu te pon ni nga jail zama bula khan wa kheu te umat lo nga chu he ka thu nya te ka ka ti vela ni chuma kalam hoi khanin ron ron thok reng kha itum box si lawa e pon ni se ke nga te an message type me ka jail zama po khan typing ka sha amai ro chu am message te nga chu ngin hladang kan ngai khlalle anga yes the next song we are going to listen to is Confetti by Sia, and this is kind of a heartbreaking song about cheating. All right, let's listen to it. This is Confetti by Sia. I am RJ Nunungito, Song of Akashvani, Isol FM Zoe 100.7.

That was Confetti by Sia. And yes, right, message kan siar lali anga no amberlai elze silo hian in atsale ke in singa atsale ke in pole anga ya kening in suk to lo chi atam ro puisi che chol ni hi chu he ha hui ha ron te oi ha a dik lu to ke bo dang ka ho anga mo tian kan han trong zo zo ma se kan han ho chuan in rong bol de lo ngai nga in suk de ka ngai vele don thau ni chu mo ke ma ni kha ek saman ek saman. Pawh ni se jela zama hianin RJ nung nung te atopa atopa suan umatlong machine veng chu segment a ron lang mo a insum thei to ngang lo ani ang ron tvel ma we che hot vel te top zam hi nung te umatlong ane nian in khom ban in kan in mufu tum te hian min chi bai za thina mo abula kan din ve hian e kate re re hian ka shi thin apalian lu tuka tanya umatlong hi palian gung gung topamo thlamwan thak topa bula om kha chu wangin ke wa lati ti lo hian umatlong a hi chai mak mai te in chi hian kring lawani ron ti.

0: chuparte itan karon hlane idon lungruk ngei chu kimten zain minhril vero mangai na chu in pumpek mangai na chuan in pumpek na keng tel thina in mangai tak tak le mangai na dik chu thina lo chuan a then sang theingai lo tin mangai na chuan a thaber atang a chelai ber thlengin apom thina anuam le duom lai chu manga in mangai na chu mangai na dik ani theilowang chung te chu a thachiang em em meya mihring te hian dam chung in wanglai hun hi kan ni reng thei si lowa min hnemla hlachang thumna chuan ti hian a zai pui le a mangai na wang hian hei hi wong dun rengang o sakmel moi chu ain ha yang lo tar mai la indi bang long o buite thlafam chan thlengin tin mangai na chu pum khata in siam na tur ani zia le mangai na rin om hlut zia chu a thachiang em ema mangai na chu simzai chi ni lo mi pahni te in kara hran dun tur chau ani zia a thachianga mangai na voi khat in hlan to chu ti pui tlin ngei po adu dan ani parang vulin moi zela e wai lo ten o ke en chim lo itona ka pangai bi athu itan chawa kalo hlan to mangai na chu khiangoi in liam pui lul su o atlong walai khan leng zem hla in ngai zon na lam hoi le nu pa a in siam na tura in som na lam hla hi a hlabu atangin panga vel kan hmu theia ithiak du nang tia chuan mangai na chu ti pui tlin adu dan po ti hian atar lang le a kei kalung mol du ai sam chuan kata nu thai chang mai te la mangai na par tlanin ileng dun zelang o ithiak du nang avul lain sor hlapui eng no riai nuayan amalama kan soito angin in mangai te inkara do thuleng vel hian nasatakin poi alo khoi to thin lian chiari chanchina po kan hu a amangai ber chung fiang chu palai do thu awangin khudanga apem pa a in mangai em em te khovel chu thren ran sak ni in nu pa ni mai tur kha midang nu pui le pasal anlo ni pha ta ani kha chutiangin lalian moya mangai na konga po khan he do thu hian poi nasatakin a khoi saka nu pa a anin siam zet to nuwa anin kara in hmu thiam lo na om mi alovin anin then le ta ani kha anin then na awang chuan an kar thu thil tam tak lo thleng to thin chu a nuwa hla in aron zai chu pui ta zel ani ber mai khatia no pang te a rin pui nen kum sang ha zuko somriat pakata pi e wazir laia ain nei nu khan ai zolama u te bula na ti zongin an han om dun ren ron ani kha ma se mihring puitling to chutia u te tho chu sarin ringot mai chu aza thlak mai ba ka mi pa ngai tan chuan thil nuam ani lem lowang ana dil tela a mu thei ngal mai big lo wangin rin pui chu an kholama ho thari mai se ti in ein rem siama ma se chu chuan la lian moi khovel chu a her dang lam sak tawek mai si hemin hu tang hian la lian moi hloi zong chu a her te de meya leng zem la chu phua chhun zom zelin alung len na le akho harna te a torna te chu azai pui zel ma se tl na sachar kan ti chu a hla chuan hmu tur om te zela hlamhang in anin kar an neu neu le do thu te chu lung leng tak chung si in thinrim na nen apuang chuok zel ani ta ber mai kum sang kha jakwa somriat pakhata rin pui nen anin neya kum em po in kul lovin anin then le tamai si ani kha lalian moi chu na tur via ani ang thu le hla po kum sang ha zakwa somriat pakhati chuan anei manglo kum sang ha zakwa somriat pan hi top lama biak than ki minen anin nei le a ma se sa phawin mangai na ma saber a thingai lo an ti thin angin aril ru chung ril bera chuan rin pui chu a thi tak tak thei si lo kum sang has kwa somret pani atang chuan ti elna lengjem hla satirical love song chu aron phor chuak te zoi zoi me ni ma se awa in tuna chuan kan soi man lowang anin then chan thu le hla kha aril ruwa athi thei lo ti cho chiang le a anin then nuwa hla phol ema saklama chuan aron au so pui ta nge nge ani reng kha thien hawa cinema an en dan le rin pui chung ten an lo hmu dan ti chu thiam takin ti hian a zai pui ta a bia thu hril na ti in en nom run kan loya rin lo kar i chin lai unau ten ching mit len in min tong sia lang kan in zui lai an lung lai lo hrange chung thil te chu an in then na thlen tu ani dan le alung len dan chu nanga ya ka tra nan re hian mo lu alo di then ni kol alo eng kan to na dot leng an sel ti la chuan an in kar thil thlen dan chiang takin a pholanga an in ngai zon dan atanga nu pa an in siam hnu le aizola sarkar na azun dan ana zon chunga rin pui ho thlak lana thil thengde chu acham chuk thiam ngang mai sakmel in tonga kara mangai na din tana chu e run huna chun le zua changin kan leng du na lung chim ten mangai par kan tla ne truan trul wangin zol khopuya ching khual ka han chang kam din ve nan Ching khuwal chan chung toy te an dot leng an sel oi mo samang kan in then nan hian amangai em rin puita na hlaphua ngil big suorin puitia po an in then na awanga alung len na aw chu puivia no in achang to bera chuan ti elna ne na khar le dai thonga he la thun na phe hi chuan angai tu na po akal thui hle ti ahriat a engwang emo nang nen kan in ton ngilni rengi om si lo lai khum zala tlai khuwa kan war lai ngil big su o rinpui hetiang lakal mang thau a phua ka thai mam pui ti hi han en le ila ala chang khatna le thunon hian achang nin le chang thumna atlan san chiang hle mangai na awanga lung len na le ko harnte atorna zia asoi rual che in chung thil te chuan om zia anei to lo tur zia atar langhal boka boite chun le zua kan chan chung hi avarei lo em arei lo em tin kim don chuan e ka thin laina damni om lo khia lo tlei ti ri ti hla chu kum sanga zuko somret pathum january ni som pahni a pho in anu puini ta bt in alunga dumji aw chu puina ani bera ahla kan lu chil vek lawanga chuti rualin hlatu che athiam jia chang ni na te khin na man moida ni handa lang vere rengte ang khuwa fur hok tui luang liam ianga achuang aliam ianga ka mangai tu oi mo thei chang se hlan hial ka nuam van khuwa le tui mal somna tin hel hale hladang atanga kan hu fo chu mel le landan mai pelama nungchang le chungril lamhi lalian moi khan alo en ngun thin le ti a hriat na chu ring nun zia reng hian mo ke jong sui lung min dum zo nge ye ti tia la acham te hian atilang ani bt nen ain ngai zon laia in kar a phona tho zan lai thu fim ti pe hi chu engtiklai pon mi zo leng zem la thaz zi nga chhiartel ngam turani a hela hi kumsang azko somriat pathum october sompanga aphu ani chorthapui jankal wangkhu en tu alo her chuak len kola zaleng tin tual chai anui za e ma ten run kho har ka nga lain zanlai film o ka di te khan palai yangin alo tir chemo kipten min hlan la bi thu di zong du ten kalungai thla e ole kan du tok to menga soitur tam tak ala om theina in lalian moi khan mangai na hi alana in ala lungrun hle ti ahla kan tarlan atang te khan a hriat thei via ome rin puinen anin thenta awangin ti elna leng jem hla te po hansam chuk via ma se ani na taka chuan mangai na alak lungrun em awang le chu a mangai na ti puitlina om thei ta lo tur kha poi ati em wang ani ber mai
1: tuna kan ngai thak tak lalian moi a pachuawin mangai na athir dan ti soitu kha Gamen Rangbana Kolesa Assistant Professor Puro Mingthanga Ralte Ani Ole Tuna Chuan Zongun Moi Ti Zirsang Zela Namte Sakilongai Thang U

rồi rem ra tập pu rồi lăng á bông còn lắm anh ấy cái segment ta cái mùng ngày mẹ lâu thì là cái xoay xoay lâu mấy thế à RJ in segment cái lâu ngày thả à mình là vi công ty anh in pathum zinga tung hi upa ber ti zo na kha vi kung te kan shil don lo che ti kha van chatak em ka lo nui na sa ti na ani ama am o he hi nya te ro vi kung te te ne ni chon kan in ros na sa ve chi ne nya dua ti hian RJC vi la hat han te hi han phal ta mai se ava han fel le zwal don em iron ti a ni e hi sms segment ti kan nei lem lava mai ro chu RJ's choice hun khazani na pokane nei dona zani na ka choice to ra po hianin karma sa ka duty la ya vi kung te te lz te le tu nge ngak te pa te na an haron than kha e karma sa non than kan ka play the sak the lo wangin zani na han play sak tu mani mo in lo ngai tha em kung te so wangin a than the lo dan hi than the lo bur ni bi lo nia in la du zong te kamin ron shil ula rem chan dan ang angin ka lo ti chwa sak don se ni all right. Okay, let's go to the next one. This might be the last second for my segment. And this next one is called Pedestal by Fergie.

Hei hi, akang shwa ni aizol FM zo oi za puin pasare chang puan chwa ni a. Intan RJBZ ti, galaw let vele ta a. Chun chum segmen a chuan za ya fakin hunin bu kan chan ve do na nga. Patian fak na la moi tak tak kan ngai thau do na ni, ngai tha do te. Tlai lam si bai, tin bu kan chan ve le nga. Hei ni chin khan in message don te, RJCV chiar te ha galaw ngai tha a. In ron thon, na sat ang khan ke ma segmen a puin ron thon zar zar dora ngai la vi kung te dua ti te rem ruat a pu bong kon good boy si te te zong zong ba ka lo ngai tha tu te message ron thon rem zang lo te po in zawa in kan dua dan se khain ang reng a amai ro zo message lo dong tu te hi chu kan han chiar tam ta na na chu melin mo lo mai la kan lo ngai na deu chi na zo wang in message te kha lo la thon lo te nam san lo thon le zar zar dor rin kan han in som thai le ni se tun chum segment a kan lang ngai thak masak mera tan chuan thi na chunga thi na ne tu ti la sila zar moya sak kan ngai thado na ani zo shelau kan om om lo ve pathian fak na hlan na na na chuan mizo te min dit lei tu zai thiam em em ani boka la phua thiam ani boka tun thleng in thu so ya le zai tur te poin an la som na sachin em em ani sila zar moya thina chunga thina ne na ti la hi fm zo oiza point pasari ngai thato zong zong te tan kala ne.

kan ngai thak ta kha tlan na hlu ti la le ro hlu e sakane ore message kan serve le anga ming moi te an bz in komba na zwan lu kan an tum don ne tia e ron zwan lu nge ron chum lu nge nge so ka tra el that sai lo hian mi wang nu kan ngai le tuk cheran tia kan a hian tunge bel o tra ka ngai le tuk cheran ting kam cha lo ning ka sha tra ve kong te el that sai lo hi zu a in ama hin chan zung zung zel mai a vi kung te an in tinau te box si palai ron ti ka tum mai ka sin le o adang ka zong mai do nem ni ron ti a e palai ron ti mai kha fu zok angem o tro nge ni a mun da ga changa palai ti ne han lau in nang vel si nga kan lau thang moi lau via wang ti so lau om vel ni do tin le kha ka zera ni ang oi ma te bi zet Arjen nung nung hi adam mem ani hi chona duty chin a ke la tas ka kal de chin sia ka ngai to paron tia Arjen nung nung hi sum do nga ton lai cho adam chatura ngai la tin nang po le khal la le khazir hi chuan tor thil de pa te Arjen na lozir chang chang la kina tas ka angai to lo hona te khan chon na ma phani lo ngai that vel to don chin ta ni kan kan chong tui le don la kan ngai khale phutanga milo ngai thathar cha te nom takin fm zo is a point pasare hian zai fokin hon kan mangme ka pathian fak na lamoi tak tak kan ngai khame ka ni kadu beri swadi la kan ngai thang ai la hi silal zar moya sakane ingai thang u

kan ngay thak tak kha irin om na arau puya ti la via le thangi sakani a ngay thato te ngay no min lau ti kan ringa hi kan ngay khau don sa moti lai kan zaya fakin huna kan la ngay thak nun bridro kan lau thing le ta ringa lal pa cha kan ti hau don nga helai Jonathan lian na in asa a ama phua khani nge nge a hun har sa po tok chin mai la arin om ro pui zen puang chin hun tim ber pon a to pa chuan nal pa cha ti kan fian nun de chen ti la nge mai khani a har sat na le boy na lo na le mang anate lo khen sa ga pia ga kan lom na ti zwa chin tu su ke ni ring tu te chu hun har sa amin om pui ka chin tu kan ne hi ni a ma ni so po pa tang thei lo thil kan ton cha ga piang in min pal tang pui chin do lal pa hi lian e ma chak na ni lavin thil de thei na ni hek lavin pa thian kha ra wang zo kin kan lo pal tang thei le chau chin he lo ni zong zong zong kan han pal tang zo cha chu a to pa chuan lal pa hi a cha ni kan lo ti le vong vong che ra ni he la hi in tan mal som na lo ni se ti chuan Dar Saria kalau kirlenga Arjesh Joyce mizo la ka lungdum la te kan ngai thau dona kan ngai thau don satga mai ne lovin fb page All India Radio Aizol fb page cha khan kan life dona fb lama te kan in koma nga kan mail in mu ngai in kan in kom to dona ni chatra in lo en ve ka nga chami ma chu so in lo a point por ping pong in lo a dania o lal pa cha Jonathan Lian nine zawai tan khala ne

That was Dinner Party by Niall. Alright, wi kung tia tenron lang ah. Good boy nin, tin moya. Ni tina run in lamitar do ka, ti mayang. Moya ka i safe do dante ni itswanin. Hey, moya ti. Shim hi tumidang ten law umto avangin. Moya number 2, number 3. Galaw ti don sing e safe do dan kami nun sila. Oh, tsuan, anihan. RJ next ti nang le lo ngay tlafe tu zong zong ta na run ti ah. Kalom le, may itan karun tlang ve nga le. Good boy lo lang buka. Kini tu ruasur big big katia oi nuam om. Wuin tu alum riau maya ruasur se dai song songang te kalti. Kini po studio tu ngai chanin ruasur le sur lo hisha ti ahar ve ani sina ka vada chua chuan. Alo tla ve sir sir chuan ka sia. Vi kung te hianin RJ ka chuan vor til te te chumin lo shil to la tia. I lo shi sa le reng to zog lo mo kung te. Nakina. I fel vial chuan kanin shil chavang. Elze tsai lo hian present aran tia. Roll call ngai lovin. Tak taka vi kung te ate elze tsai lo te lo ngak reng ula kar masa akha. La tlan te ilo huna. La inon tlan deo tlat ka kalau chin chia ang kati kamon. Ka shereng ania kei tu thili ka shereng zela. Kalau chin chia a. Zani na ka choice huna. Play sak cheu ka tumani intan special MM in kar masa in la tlan ka. Akar lia kan play do na ni chu. Lo tune in ula. Zan in chu hun to pleng in ma se min men puya ngai thungang oh right kan chong tui tam ma in I'm gonna play this next one and this is by Justin Bieber. This is one of his new songs. It's called Love Song.

Hekia Kashwani Aizol FM zo oiza puin pas sari chang apuan swani intan RJ BZ tik lo let let ta tunjum segment su kan sai ta kan khan RJ choice kalungdum hlate lengzem hla kalungdum hlate kan ngai thau do na kan ngai thau mai don ni lovin FB page all india radio page khan life me kan ni a min mu a mel mi te ang swan mel chalem lo mai la lo en ve ka ka put kyu me ya kanin oi tlaya nga lamoy taktak intan ron chop chwa ka tum do na ni hun te du angina tam chen si lawa kan ngai thau nga langa kan langai thak masak ber tan son itling tok ti la david darlong sa kan ngai thanga hela hi kalung dum la a je shoi sa play law khachwa na fu om la vetro ala itling tok ti hi f fb lama min law clear to te tan leo leo kan kan la na nga sumai baka 100.7 za point pasari minangay tlato zong zong titan kalane.

Olay kan ngay thak tak ha iling tok ti la David Darlong sakani message kan adonga lalin puya hian RJ play le tur khanang ma ta le longa thabe zong zong ta le RJ zong zong tan le ka chan de veng shang shang ami te le darlo na ka pute la lom puya wala zara lua dara sai lo azira angaya chara zote te ta naran ti ala den pu hi a fel chine chante ti mai hena du tok lawa ming mala ron than sakhi a than sakate tan puna lut nge garingan lawa thla nge pu garingan ni moya dur langin RJ life chan kan mu ve ta se email cha kan ti la to garon ti a he a za thak a mai lom le tara ale zai kan ngai thla chun zom do na nga zantin mang cha kan ti nga hela hilal an ko li pat suawin aron sadona hela lo du ve tu zong zong ti tan khan garon lana chumai ba ka chuan a soita kan khan he hemi segment big su fb pe cha life aniang ngi khan fb lama mi te hi lo comment tu te mai ba ka comment lo po lo en tu te ngi ngi tan po hian garon lan do na ne zantin mang cha lel an ko li pa tu ingai thang

kan ngay thak ta kha zan din mang cha di la lel en ko le pau do sa ka ne ah sai ta kan khan fb la ma kan life fa kan chong char char me a amara chu chong da na ron nom chi ni a in fact der na tin angai nom chi na kan mu tui pha le sa don ani hei si je thian message la ma ania lom le che la wa lom ron ti ve la min han nu na to chi ni chan si je yan a nge mo ni rao hian min man ka zia ka in mo senior lan se omega sang te an fb life chu ke ni sms po atlang ang em titan swan awal lune em apuang tu rj omoi tak life of mu chu cha kom du le mai i cha thau thau ron ti vela a cha thau thau tak tak ang emo ka chu a thlir tu mi tanyang o ole zai kan ngai tha chun zom lenga pari zon kan ti do na nga pari ni kerlaw tan po khan in zone nang ma ni pola la khan lo in ngai bele to pola change hela hi vanel ruatin aron sadona ni ngai tha to zong zong te in tan kala ne milaw she thiam ula technical problem om sat meya vanel ruati la ve kating zau lau ti la kan ngai thadona angai te te in ngai thato zong zong te in tan sial dewing kan la ne

kan ngay khak ta kha chai lai di len na ti la ngai nun sangi sang te khop tong sakane ha to na chuan ma ngai na par kan ti ho ve le do na nga hela hi henry than za wa khyang te sakane a man zan na kan soi bel du chu man zan na henry ti nen hian kan zai hom a zai pu yan nom em em a la mel chavuk me a ale vyaw to ka kan ngai ai khan mo ton generation a piang ho mel khala pu ve thawani ipo ni se mangai na par ti la hi ngai thatu zong zong de tan kala ne

kan ngay thang ta ka mang ngay na party la Henry than za va khang te sa kane oh hun kan mang don sa mo di la in ton segment bi ka kan la ngay thang nun ber tu kan la thleng ta ani chin khan an la thang zoi ka lan ngam lo che da du i la rin de ki khang te sa khi kan ngay thang a ngay tha tu zong zong te he la mang hian ton segment bi chu kan in tha le ni se ki chuan daria le chan ve a RJBZ hi zaipol harem ngai thak pui tur sewin kalau ke le don ani ole kalan ngam lo che la rin ki khyang te da dui sak hi ingai thang u.

hei akashwani aizol fm zo oiza point pasari achanga pon cho ani sanjin tharang sar zo le ngai thang u sarkar lai pui ni ze in lo na

Hei hi a ka shwani aiza le fem za oiza puin pasari a changa puan swa ane RJBZ di kani a don jum segment a swa zai pol harem kan ngai tha ho do na zai pol thiam tak tak ma bo ko shen zai pol te chon mun ko shen zai pol le dang nam ko shen zai pol te harem kan ngai tha do na ne a cho te khai lo e hlom to in ka re nga he na kin lok na kin dar kar do ka hian in khel world cup mu nom ta kha kan en haw le do na chumi ma chan hela ma kan lawin om te nga zai moi tak tak kan ngai tha haw le do na ni ale kan la ngai thak ma sak ber tan chuan phurit abo ti la tlang nom ko shan zai pol rem ingai thang u

Kan ngay thak ta ka lal pa nga karo. Di la zol mun go shen zai pol te remane. Hi mesi sha la om vele. Chu maya. Kak te pa hian RJ bizeti. Ila ple le dur kam moi mun pui vi kung te ya. Jelal zama. Omega sang te itan ka la ne ngak te pa ron tia. Ngak te pa ngeng ne ti cha chi ne. Minan minla thlan sak ve du te hi ka van van nei te lo em khak te pa hian uluk te min lo ngai tha se change omega sang te hian izai tir tur te kha tharau thiang lim bol na thar i chan thei nan ka hlan ve ke aron ti a ava han cha chi ne mo kan ti sa mai ne lo kan tharau lam thleng min ve tu omega sang te cha fa ke nom ra se o do a ti hian ma te bi zet i lo life ve na ni mo to nai cha ka lung hi aleng thei to paron ti a i ron lang har lo tu kan ti china ati ra po kan soi reng a tro iron endo lava kai chan rok pui le mai ole mau bok mina she thiam ola mau bok ko chan zai pol te larem kan ngai tha do na nga a ani hian katana tok i swati la anon sa do na ni ngai tha tu zong zong te tan kala ne

kan ngai thak ta kha ka tan tu chu anung ti ka sha ti la christian la bu mi nge me kha tang nom ko shan zai pol den thiam em em nen run re mani a omega sang te hian lak ku va ka ngai lo ania cha chiang bi zet lak hi a to aron ti le bok si a lak va ka ngai lo ania cha chiang bi zet lak hi a to khun man nom le ron te ai lak va ngai lo ti si khan lak hi a to kharon ti le bok si a ka man cha lo tra a leng po ni se chaw mun ko shan zai po te ka rem kan ngai khale anga ani hian min shwai la ti la non rem do na de ingai kha ang

karma salama ka soi to ang khan areng renga la hi in thlang thiam hi ka tia hei dua ti pon ukung te chuan in min vela lo ma ti amo lo chapa moni oh dua ti hil hama sa khan tin rjcv ka vangai le don che oh tuang takin hola lo duty le va tro oh ati boka ni e hi dama pathian in remati chuan karlia Thursday zana karun duty le dona chuta chuanin hana tak tak kan ngai thaho le donya o rangai thak tu song in nei po khan lo soyu le tiro yes nui pa chuaw po lo langa ani po hi kala mutam vak lo ni ka segment ta hian lo lang ve chin to se chango tang tero nui RJCV mi kha ran ti a chibai o hi play le tor zong zong ka PC mazara kak te pa bil ko thir tan le ita nu ti a tere mai itan po kron thang de ngal o nu i kha chuan in dal din pu ya hian in a than sak aron le ya nang ma tan le lo ngal thave zong zong tan rj zong zong tan le ka chian te veng shang shang mi te rc a thua nga muan zo wa rin mo ya pal pu ya a chin chin a lo ma te pu ya te tan le a o dal din pu ya fal kon veng lai in aron than sak ani vi kong te an rj ka chwan vor ka vadu tak che em ka la than min ti chwa sa ka kalom tu ke o i chelo tu tu mai nan ti fel ke ke ni mo next ka kan pa ni ta na ti tu na kan ngai thak me khe ni chu jela zaman rj cv long takin hoang che o next song mi nga chwam pui tan le control room a duty te le duty officer tan le pusang ma ma te no pa mission beng thanga me ta tan po o ati a athan sakte khan uluk ta ke dan lo ngai thak be se yang meng moi te an cv tan le kapula pe ka tan ati a em pe ka khan uluk te win lo ngai thar o ngak te pa hianin ka la do zo ta ki run play vain ka lom ja en tir nan i ha play le tur zong zong kha i tan ka lad 5 ke a whole say din ron nan ni ka phan lom tak em duati hian ala than chu mu ta ko om angai na ka fan shilo em ati e duati kan chap dun mei do mani le zanin chu tiro amu ta dik re au dik chaw re au maya hla hi an ran thang thia mani kar le angai thak tu in nei te kha lo sei ulamo kan ngai tha ho le dial dial don ya alright I'm gonna play the next one, and this is also a song request from last week. Elzit Silo kan lo ngai time o Elzit Silo yan in karma sa kan M2M la ing po angai thak thu chak thu ka soya achak na chu zani na kan ti lo tling le ang. This next song is called The Day You Went Away by M2M.

kan ngay thak ta kha ni thar lu om de la di je le ven hi mi sa ka ni ala tu na chuan je le thleng le na zai kan ngai tha chun zom le nga langa ani hian ka mang e ber se ti la ron sa do na chu mi ma chuan do ti hian uilung dum tu ti kha i play le sa on cheng ran ti ka play hi phut

Nghe nè, Good Boy in England, England versus Congo, and pa in na ranti han, fel chi nem, Good Boy poron lang tia. Tila tira, minon tsi bai, zo ya, bau le ah. Ming mo iten, bisa di tan le ngay kato te ta na ranti buka, ming mo iten te pon sial, da kan lo ngay kate uo, kam mga iber se, jay dal ting le na saki ngay kang uo.

van moi vong vong em chen khat pe chen lunga len ka ring chat je en je nge me khan ya je lel thing le nan kam mangai bre chati la sak ane vi kung te ni ple le tur ka do ati ta no ron ti ya do ati han lo ngai tha look view tur ngai la tan sak tu ami mal takin ron nei tat me ya do ati kan tuk lo le le me imponi se kan ngai thak le tur hi rebecca i zai kan ngai tha anga ani hian a katli zo lo ti la ron sa do na ni hela hi john moi te le ma pui fa nai de phone ngai tha ang

kan ngai thak ta kha ka tle zo lo ti la rem be ka le lom sa ngi sa ka ni hey good boy hian min ho sa ni tum re ro de to ti ne em ni kan wa ngai don se veran ti a han ho du lo ngut khani big si la de ra vi gung ten en ti ka nge zero chu lam ma ran ti a ni min pe khan zero chu chang hyang ga ron le chia zero wan la ma ga ron chum ve le ni a zai kan ngai thachan zama nga lungdum to de la DJ Levin himi sakan ngai thanga hela hi chu a fun po khan kan enche toin ka ringa len line ong phega chan YouTube lama khan a om min ka sha a ka sei swa mai the ya munom mm me khan ya hela hi JH1 a show e po ani ngai ka to zong zong de dan ka la ne

nei thak ta kha lungdum tu te la dj lelven hi mi sakane a vi kung ten kho sak nan chuan 0 chu hi nuam ka ti khmu ma ka mo zi 01 hi chu vai khat ma kala mu ve da 02 hian ka lunga len ber me ran dia 01 lama hian ron zin phei ve la 02 lama kan zin phei lenga tiang chuan nuam ber me tro a kan la ngai thak nun ber tan kum sanga tan te la ma mi vai te sakan ngai ka nga hela hi FM zo is a point pasare ngai thato zong zong te tan ka la na she sel na cha law nei ola law dam vek ola garle ne lai zana pathian in remati chon kan in tong le vek donia world cup in kel en no ole kum sa nga tan mami var de ngai la ang

hei hi akashwani aizol fm zo eza point pasari achang puan swani a vo in july ni khat nilai ne kan hunalo top ta a program hun man poitu cheu hi bilal biak zwale kani a control room engineer duty hilal chan zwala ni dar som le chan ve chang hian fm go relay dele station achang lak chon ngai thak chon zom theni ang nak nak tu ka ahun ngai a kanin mul kanin tong le vek donya ngai thatu tin savai mutui mang cha vek ule